Jal wat ming ming wel tiro lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina kiku mabeka ma organ pala dira boy mister hey Anna ka cho wila wila ot ngatomo wila wila ot kono chi aber kitam en kom madam seki kom e gwak eno hey kiguma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good I karma da nen ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa e apoi we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wat a twin du cho ki ma cho ole wa ko mo babu doge nen we ti ka yatu me gi danu ke twin ku ya wa ha A boy car oi la gadado kid pap dog a boy ndako car cha chodo he eto ana win choka mer ki pak magwai ko ngar cha ni nyadundu nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana yeah boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ne gwa mama ne piano cha chi ger mama na poka poka ne pe car la lu mama ne ene dog chi ana ne boy lu boyte ka ko manti put geno mo pe e to wati mo zewa ka wati leba jole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wati mana ye

Wee tur, an amete ki pende kwa madam se mister, chi cho wache ni ka kuare manok. Hey, ikar ma cho do dugo, cho kong doko li ngata, ya ko doka lokwe cha amone miyana wache warbe, an amia chet wakama ene ti yene. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone, chi ki miyana ruma chi el ki nge kenyo mister, la fuali tu, loro nanga mudun, ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wi ya en to kai bi cierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dum pe luboite gena dum pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera a nena a wini ka chwa wati ki dakana ni ey nyaki liri we katwa erba ya ero umate ni yor yorwa kira anu muze dugu ni no wati ya kuticho duju we a waje ooooh mana ya boy a yere dong pe.

lady. Kiko mo ba ikan ma oring at kuno Mister Hill. Ana no ka nyaka cha oberi kama cha owa jani kiko me. Ana pena wati nyake we. Dugwele kami yana boi mana tikwene kikante. Kiko mo ba nyaka ne tugu nyota dugwele kami yana boi kiko me. Ane akon dugwele kuman Mister. Ana winika duano mati tiri dida watiki at kuno ni don. Luar maka magua mada ana jia ngit manok cha we nyak. Ke we ko ene kong he ikar ma nyaka do bien mister ana we nyaka we mi ana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wati mo me ana boy do ana we ka kuma na yele don pe ani ado ne ot kuma mister ano kala me ko dole style tik mo maka ene no chwe ene kono Ana no mena boy chwe chwe mo wachu begi kome ma tuguli chinya o teng ikarma do a maleka mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi mena boy mana yeyin my love is not for sale leave me alone life is short what a year lamego Lamego chere tu an kokoma ne de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwanti una mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite konane beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen ki guma be e kanu yab gang kwan palu dir bana tie era en wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma be de da ma kel gang ku je ti awer ata boika en ka twer ba wa chi kel kon oluto ne an ka chobu bunyo mo mano te ka kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char cham chu ma ke ne chede de ti ga do ke gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we we mala mal ana chire won me dab dang ala dir boyo mera a kwali tu lor na nga mudun he

0: Patang. Kara yu ilin lo doka teki. Nyo rin. Tri kare me nyual kere yao ba ye miye. Ma munang. Ana penyo chwaro keng ba. O keng de de ger o leng o keng te o loko ma. Ma chwara. Ana penye. Aduo da. Iye lo nono. Ikara reye ni nyoma kara nweriye mo mori dozo. Ane ati na me nyual le mora maru wekiti pitong. O keng kocha nyo bale ye na me bale yi toti. Keng kao kwil. Ado he kore ba ye chapek. Ai te gira gira ba bola chi umu ho. Acho ka ana chien. Wea ti kena. Bala we so hon baya mori ye mo lumi techo.
1: Tami yenu miyo dahane. Nyeko biru te kopi ke weha wera lem nyehane. Amana neno jon tutwal. Kwa wera peny ngwa rati odi.
0: Ma nyeha, onu oko me yemele lo ena neri wenye kone. A nyeha, karama chwe chwe kwene, kundu biru da kera da, okenge jo amito tino. Nyo cho nyo yin, yin yo kome giri yo yon. Chwa ri pe yele, sem dang ye dog yin. A cho wane kan, okenge kare dog shem okenge ngone nengir wae. Kadwo che cheri, wao ke cheri, kadwo che doga. Wao ke doga, karama che chwe kwene ma nyeha tuwo para. Para nega gira koba, kumkape bego tino. Ama nyeha kaya beno kwero chino choraj. Bicho me koma dere, nenga bude do ataro, nenga lila loki yelung. Adwo ke pi waa, kaya wuyo chero yuru bete pere pere pere o nino koba. Chongwa nina gwena koho, ma nyeha ti pego.
1: Ma, chweri kadwo kongdang. Kajuar dua orang kong wiki kare. Kami jauh ni nuna dana ha.

0: mu mere ka wiya mano te wo ku yore lu yo ka jo no pa ngo keng me ye nyu dong bebe ko ji te ya wa me dong te ata ko na nyala re ri cho na yem ke le ki ka la lu en she ba o keng gi wa me dong te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho ko ne jo te ko nye ro ba nga da wi o popo ku da no ti ara be jo ni en ka ro pe wa ko ro dong cha lo ni ka ngo ka ro pe kiru ra bu gi no ra me kong pe de ne no Rico e curca da hanyuala de chango kobo. Ini no menyuala kun jamano de romo giro koba.
1: Ini no menyuala kun jamano de romo giro koba.
0: Siari e di wur kun jide chako remo koba. Oken ka neno da o dia remo re menyual. Oken o te kwanyo nga jamo ria oken mo kuduj. Pe wundu nga joha jenda mo beru wana chola. Aho mewa na. Ken wunu nyuala rio ken kia bero raba me da ho yaj. Maka wuna lam dong mengol la penyo kengi Abre gedo keng was the thesis Abre geda mu was only for Who was the winner Amu was the winner
2: Piyom chun kere wer kwaro
3: Piyom chun kere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yu bidu te Iroko kaunu penyo
2: Iti winyo o radio Piyom chun kere wer kwaro
3: Piyom chun kere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yu bidu te Iroko kaunu penyo
2: Iti winyo o radio Iti winyo o radio
5: I not regret. Gina Pulatin, me and Bar Gulu, why yet? Between my local dog, when I'm a long while, you look about a Kuluki River, how pulling your Magina Mumual, Bambala Kinkir, Yelogina Mumbera, in a pomic weather, buying it a little. Bar Wanda, a pomic yell, eh? Bar Wanda, a pomic yell, eh? Anya, worldly, eh? Ani, worry, eh?
6: Da pungi telka worry kyo ma?
5: Jido ko ay kira
6: ni ra ra romera.
5: Batu pungi liya, batu pungi liya.
6: O pungi liya ka worry kyo?
5: Lama daga lama, niu ba ang tumara yung mera? Koko niya lo tarita ko yuteo. Niya na ka ribore niyo mo kiri tura.
6: Niyo alam nga yun, kwa ito rebo tiji na ina ba yuyo. Kati yung diukal na kunyi pe kong gori, yini pong ite, patri,
5: pong ite.
6: Dako pong ite ka wari tiyo ma.
5: Baba turi nime, nipa. Ati ino ba ang jara jari, wana nu umaro, may tiyo neng. Uri ba nyama nyama.
6: Ata kwe tima kida ba. Limu mi atun turi ma tata kwe tima berba. Jango mi atun turi ma yina tata kwe tima kida ba. Limu mi atun turi.
5: Kuni nga liyot kata kuni nga liyot. Tata dogwe di loba gor. Tete yuchot. Tete li ikor. Kuni tawa nye ni upono darli. Bele ro karo ti yuchinya diya. Bili ya ro gaya. Loka chow karo kana kana ba.
6: Kupeo tanana ba we, ma we yu mi ato mama.
5: Arugu pula pa, kiri arugu jodi o ka chunyo ma. Toka cho anana, kupeo cho karo kanya kanya ba.
6: Oh, oh.
5: Ta toko dhele chupo chigwele lone. Uga pula dago pinyo alia. Medi chigwele te di guli. Wele te pa giyo. Medu mi uwi julu bilo. Wele chupo yang. Ano kumkona nuwam. Ajura lei. Chupo ninga. Kebun kopi kami, kopi matu kami, kopi ni
6: ning. Ni wini ni wala wini.
5: Ni wala bayi tamu ya mui ni ba.
6: Wini ni wala wini.
5: Ni wala tayi ya mui ni.
6: Ni wala mua mui ni abayi bayi.
5: Kwai mumu aketi.
6: Mua mui ni atiru tiu.
5: Kwai long ni kidi.
6: Nenu kuli yore pe,
5: kuli ri amuli ya tatual.
6: Ini yore pe,
5: ati ri abayi ya tapotiri. Kali loko mui ni atiru na, pei miu kuli wini ba. Kari miu ngeo ki wada Ni lune bura twal Ikoba ningo atat Logata Atin kina pa ye Koba ningo atata Long ming Tin kina patam Koba ningo atat Logata Tin kina Kone nga liyo tata kone nga liyo Atatwa wati loba koro Teche yu chot Lete li ikoro
6: Kunitaka nye ni upone
2: Iti winyo O radio

0: ana buke pat mina kimli ne chol ko mi wan be bela be pa kain ko aya madi ni bi
1: Piyom yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Boni, tu le yere yeng go bol yon tamodo Annapur, tu le yere yeng Annapur be, tu le yere yeng go bol moi pe modo Ni mo lono, ka yene ni mo lire purba Pe mo dogi, po nang mede

leng ada do gamong awang pierdo baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kone mungu pichem sem diri we piti kundi komi na menyo alken wan.

0: orata kara yili le do kateke nyuri ti kar me nyual kene ya ba ye mie mamura ana penyo chwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lupo ma ma chwara ana penye adwora yela nono kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo ane atine me nyuale mora mara we te pito o keng ko chanyo bale na me bale ito te keng ka kwil ado e kore ba ye chapek ai te gi ga gero ba bola che o mo a choka na chen wi ati kena bala we so mba ya mori mo lu me te cho
1: ai ye na tamie no mi o da hane nyero biu de ko bi ga wa wora lem nye hane amana ne no joy tu twa ko wora pen ngwa ra ji o gi
0: ma nye o nu ko me yi bele lo en ne ri wenya ko ni a nye a kara ma kya kya ko ne ku no biu da kera da o ke gi jo mi to ti no nyo cha nyo yin yi ni yo ko me gi ri yo yo chwa ri pe ye le chem da ye do gi yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngwa ne ne ngir wa e Ado che cheri, wao ke cheri, ado che doga, wao ke doga, karama che chwe kwene ma nyeha tuo para, para nega kira koba, kum kape bego tino, ama nyeha kae bero kwele chine choraj, micho me koma tere, nenga pute do ataro, nenga lila loki yelong, ado ke pe waa, kae wuyo chero yel pete pere pere pere, o nino koba, chonga nina kwele koho, ma nyeha ti pego,
1: ma chweri ka duo kong dang, Kau juga duduk dengan kong wiki kare. Kami jauh ni nuna dana ha.

Pacho. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.